0: Rahmi. Hay karunatah papa papasito. Mananya kay punchay mampas cherong kunyacho. Chaylapi wanyuining ko ay barkamo. Señor, chay kinang kausay ka runa kausay ning kakas ka. Chay kinang kausay niko ka. Ika kinalya, waita kinalya. Och tiempo sumakta yoksel kamung. Ikayampas panjir kamung sumakta chau kikunchaita inti. Aralyatanya rupaya mukhting ta dineray mangka nyak espach akipung. Hinawanyopong. Chay maru nak kausayin ka. Pachapuyo kinalya taytay. Och tiempo rikurir kamung. Chay manta chingar kapu. Chay me runak kausay nin kaska. Taytaya. Nyukay kong kausa chay kurak. Manang senyoro wanyar koy kurak chyo. Chay me songkoy ko kumanta. Gracias sulpay. Anyay nos pa. Nikuy kiko taytay. Gracias, jaski kuai ku kai anyi cakuni ku ta papa. Kai tu taman tampi, kai paca pakaripi, kai acikai ku iping papa. Oi ki kunaka nyapa kai kipi tadi ku siai ku yosni. Sasai ku tak epiu kuspa. Nyawi kupi wehe pasuntan kaya mo ikiko. Ay chay kupi nanay kunakpas nitigos kang mi kaya mo ikiko. Kaya kipi niwang kiko taytayay. Hamuy chinyo kamang yapayang sa ikos kakuna katis na pakuna. Samarikuitang oskay kichis nispang nikuang kiko kelgay kipi. Jamie Chaita uyarispa kiki kupuni nyawi kuang kaway kuspan taytay. Senyor, nyapatay kipi kongkori kukuiko kay pacha pakaripi. Taytay. Sulpay ni kikong may kuini kuta uyari kwas kay kikumanta. Señor, kunan ratu yang Señor sa pangkata reksi kwas yang kiko. Sa pangkatang ahluan kiko, eksaminawan kiko. Kami Señor ya changki, imaina kas kay kuta. Maipi kas kay kuta. Ima sa sakunapin tariku siya iku. Ima sa sakunang nit iku asyang ku. Ongkoy ku nacho. Señor. Ali. Kay ongkoy ku na nanay ku nang ay chay kumampa siya ay kamong papa. Chay mi walikuy kiko. Diyos ni. Kanyaya Señor. Kampikoh makilay kita nyokay ko pataman taytay churay ko yung Señor. Señor may mantak liko mang kanyamang mi Señor kamoy ko gyoy kikuna kanyamantang kayari ko ikiko Señor may mami liko mang Yachach manchu, kapach manchu.
1: Sánanos, Padre.
0: Señor, santo manchu, illa manchu.
1: Sana nuestra vida.
0: Maimang meriko man.
1: Sana nuestra alma, Espíritu.
0: Kanyamami jamuiku, Señor. Kay pachapi, wak adios kunamang. Yachach kunamang, kapach kunamang. Riko man kinamang.